manang kung kang gucho ko ay wawagas pa yachichis kang skunataka, Dios pa sininta yachas kang kutaka, alia alintan tarpong ko umang kupi, yuya siyang kung. Pero, itiaka ay kirong ko chay pas, sasa chay kunata pasas pa, kupin pong kaku, kusikurah kang ka. Manatah kuti mong kachichayka. Wanyo nanchis ka mapas ima inatatah taita mama. Ima nesonchistah. Munaska uyarekniku. Taitaiki mamayki turachalay nanyachalay manyakushan. Dios manta, Dios man kutirikapunaykipah. Manatah kasukunkichu taita mamayki grima payaskanta. Ni Dios patapas chay pachari manyakuinimpas uyareskachukanka. Yang kata cari kemanya kusang kantah mana kasuta cucuran kicayka monaska uyerek nilai taita mamanchis kusiku nampakha waweka alimi nispa ini ninchispe niwananchispakha Dios taita nchispa suwawaymi paika nispa niwananchispakha monaska uyerek niku kausa shananchis kashan Dios ta kasukuspa ini ninchispe sayaspa estudiaspa Dios pasiminta mashkashpa tarispa yuyay manashpa tapukushpa monaska uyarikniku imanaktintah ke kalkari ke nakilkas kakarkan haikaktah karkan imapaktah kilkas kakarkan imanaktin kunan timpuri tupaktah kilkas kakashan mokapakri imatah kashan Monaska uyarek nilay turay niyay. Kay kunata kaway kuspaka. Monaska turay niyay kuna. Kusiko yu taita mamapak nispa nishan riki chaype. Tuk taita kremaskan kashan nukaka. Inipi waway kunak. Chikak kaype. Puriskanta. Uyaris paime. Tukul. Ima ima naman tapas. Hasta wangrak kusikuni. Monaska turay nyanyay, kapak niya kasumang, tukuy imakunak niya kasumang chaypas, ay cha bidanchispi ko si chikla, kay pachape kipa kukla chayka. Aswam pas monaska turay nyanyay, Dios pasiminte ya chayko sunghinas pa, kakata saya sunchis, anjime hanak pachamanka apawasunchis monaska uyarek nilayko. Gracias que hay Dios pa si mi manta uyarikun kituray nyanyay hinaka kikiki tapuy kukul ahnatacho taitay ki mamay ki kusikushan icha taita kanki mama kanki ahnatacho kusikun kituray nyanyay ichari wakay chulya ki kuchukashan chay hinaka shaktin ka Dios taitan jisman ya Asuy kusum riki monaska uyarekniku. Mañaku y Dios manta kikiki kapari Señor Jesús man. Imainan onkos kakunapas Señor Jesús. Kuya payayku ay nispa kaparirkanku chay hinataya. Kaparison Dios taitanchisma monaska uyarekniku. Kaira tucho, kay Dios paximen, son kukita tupay kumpas turay hinakahakucho. Asuy kusunchis Dios taitanchis man. Tukus son kukiwa asuy kunki chayka Dios taitanchis uyariwasunchis. Munakoh Dios niko, tukuyay nikuta son kukuta rikushak Señor Dios niko. Makikimami kairato Señor hapepaikamuyko Señor Jesús. Imainan kay taita niska, nukaka kusikuni, tukuy imamantapas, hasta wangrahmi kusikuni wawaykuna initi, alinta tafiasca kaskanta yachaspa inispa. Gracias, Señor. Chayhina kusikuita kuana kikupaka tupayku, Señor, son kunkuta. Manakasuku wawakunakta, Señor, Dios taitaiku. Chaypachachan, Señor, kutirimuktinguku, yayman kutirimuktinguka, kusiska nukaykupas kasahku. Munaku Dios taitaiku. Kaypachape tuku japakaykunapas, lapayame kipapun kariki. Señor, Dios nikuta, aceptaspa kasukushpa kausasahku. Chayme, hatun alin kusiku. Gracias, Señor, Dios taitaiku. Papá, makikuman churaika muiku.

0: Welcome.
1: Imaginacho, uyan iso ni Chis, kausay ra yuri manawasita. Sokta pacha pusak chungka, AM, watch ANP.